0: na wogo bani gaga.
1: Iti bola na lomba.
0: Iti bola gago bale maonga.
1: Iti bola na lomba.
0: Na wogo na de wulwa na.
1: Iti bola.